0: Sinai, nutok inegen, unai much ites naet.
1: Imache barak egun dike soba, yomi imache chito, mami achai wetuye nyi. Kine toritege vetoke nagi nisera chibanu, kuibige banu.
2: Omrabishe kwa pkambi, lakini hii, ngoit mwishu nagibire kura.
3: Mebe tagili.
2: Maite ligiri ile, mibaisho nikimeje sinyo kusaru.
1: Ngaleke gini binyu, ngaleke eje nivokongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
4: Ongjube eme karla, kwa onge nga alwoyishu, kejube emo ni tolosho.
0: Tepsi na ing Emo FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya. Emo FM, Song of the Hour.

0: Kenyan yuko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akaibchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut, kewir mesenet batai.
2: Kupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja kesom kejanaek koyan koy mungaret ako buasit nende level rate aso koy mungaret nyota muta urda level rate kenyo opportunity sejang chegi buo ko bota ko ka kwale level rate ko exit ke meja kesom neranek tukul koyan ko buo koy mungaret ko taun a mungaret aga tukul ako na kole population nime rate ne grow ni ko market ne ready ke meja kitu ke le onge ay mungaret ko taun ake som ore yet tukul ke lo bua el rate nota ko ipchi tikiti nebo Emo FM aso na ngale kejang ko le yaita mungaret.

0: Ngetke mwengemo FM ngarone nata na babetu tabrane ga testa ere ge bagenge ishe kyo tokse bagani so sheka na togo NCIC gogoito NCCK sorry na togo ge bagenge nata na tinye gaga ni so shek ogoito gursi etenge bagenge nata na tiril jin gatu ye taga cham yed nata na babi ye oger gulle ga ipche gergo ngeta kando ga lak tukul jodo ke tinye ge agle ta et nata rabalo bo yuek se basa si si ete aga te be danan bite et ngoga bite negeba ishe barnoti ko wet siyasa je ter ter ongalal dosing tu yana tanaga gaga sam kibagenge na tak tinyage ak kaniso shake ter ter gule yegi tok tinyage lewe ni shed no na tanyo ne ko baga manut ki gimi ta gamda logo yegi kyo tok baga liet e mayet gule ni tan go tu magrib ko mujo tok ye metal magararan engaron na tan ba be tuta bra ni robe ut ngalalu ti jota baga nisa age sam ke bagenge na tan tinyage ka tu ye ta ga cham ye no bi gele on gi gimi chigili shed na tan ite ta ji age tul ne ginyoru ko tinyage ak tetu ti kyo tok ba wechet na tan baga liet ge same keipchi kerkongen aguna to go sobit kamde lugui bi kyato tsubagalien
1: ngaliana tan gitelele nen nget ke moyan betun brani e gerge lagapit kaliete ne meno tan bo kenya hare no tan go gibaishin guns ke siyasa ge istong ngaliana no tan ge to kinge missing leweni chen no tan bo 2027 ngonge ngali ngonge siyasa jotan chagi belen ge ngale kyo de bo policies imaile imachayaini no go machita go le ma mai mucho go yaino na na mai kasi nona gulenen gito kimiten baishen un mata ko much kole asige istoya ge ngoliono tenego ge baishen guns ke siyasa ene me noto no Kenya ngoliono tenego ngetien betun barane
0: ke bendia genge ngenge agoi matwe no tan balugo ye kimiga seti shengaro ne tabe tabrane lakini ko to maga go una ta standa ning lugo ye kyata kimiga seti shege wagi bwa to na babarane no tan garara na ga go nin silingi shek 1500 engduget number 3 no tan go nin 1500 ami tok chaba lancha igeri lege banga nege ngaronet notan ba betu na une
1: notan go star 4421 agwe duge number 3 in 1500 ne nyondan imi ichi lege to star 4421 agwe nyotan duge number 3 nginyor chige 1500 den big one a big poko lagenge aginyoru bk 70 choko nam jige jidu 1500 wagira wagi gone hp bigi age nyotan ne ago agite swe go xilinga ta agite swe go 2002 ago big poko lagenge ora nyotan duge te ko number 3 Gutugiko se radio netai Gutugani algonyi laenge menyor chiga 1500 Ole njin ketinge agenge kichuge Ago tuyo grabini chondo njombo 1200 2000 Kwa kialun breakfast Ago megil jige tagi tuigipchi Imi tabanda radio insa ishechu Iyal gitonyi lagenge Ago tuyo 2000 Kenya shillings Mi duge noto number 2 N star 4421 hash
0: Ita gata so bet ke betogul ke bagenge Guno tano karo net no tong na babetu tabran Yeg bendi yang te tutsen na tang na ba mwa so geri lege bangan ge guya ga gi mwa un duge ko namba samu star 441 star 3 hash e nam jige ra bisha jata ja siling ge shegel fu mbili ko panganun e betu na tang na ba betu nu ni tani engore na tani di dad e tagat ke gura nai dina ra tsano
1: e gura an eric rono ki bendia ge nge na ge nge he mostab ko se di shek
2: messi
3: call subi

0: push so that we ensure that we qualify for the World Cup. Right now, I can say we're only 90 minutes away from the World Cup. But I can say the girls, this is the future of women football. Most of them, I think, within a short time, will be able to fit into the senior starlets team.
1: Ak ing emotunwe gab sange ke gushini gonge kipto litu nebo World Cup ole koi wange in kimbout ne koi chundrane ule roshe chobo kebe bertanoto nebo round of 16 ole go sirgabilishe timitab Argentina nebo ko lishek somok in aing. Iboru notan kolego tilchige timitab Argentina kebe berta notan nebo quarter finals kosuke ak kabilisha notan engrane ko indiga munget kipto li notan bo World Cup kutomo kwege kebe berta nebo quarter finals in karun kongwan gase ole timitab France ko ure rene ak timitab Morocco komut kase ko tuitos timitab Spain ak timitab Belgium agen jumapele ko tuitos timit notan nebo Norway ak timitab England. Argentina agene ko ure rene empetu notan po jumapele ure retage notan nebo kebe berta nebo quarter finals. Awiyotan kogaragut serimbita bulirio shege kongetenge headquarters the Wemo FM kigurenon Hillary Icheruyo
2: Emo Sports ko olenyor chini logo yuek tool jiba bulirio shege en Emo FM ninyo tugul
3: Emo FM kone nyane tugul inkarondet notan babetu tabrani daiga gaisha juta juga go bata go atai daiga gaisha gartam gota geta stagi rojo runo jutu gumite nglainda tawa changa besa gastoja ngeta une soweto njebri bele lakini ngaya guna takota ge mite nga pebrata notan nebo duge notan nebo soko uru ng staff of 41 hash eri legewe duga notan agi chengchige agi ngore notan aitita
4: ngalale duga number lo notan nga kisir gumye ka besa gele nenye gele kao goi gunin nota go teta goi gunin nyotan teta lakini kipchapche go 2400 en chitu nige alishe nyotan en ore ne kararan is chile to star 441 agiwe duga nota number 6 go gewe duga nota number 6 ngigeri legali ana ninye kial gitu kwanyi loe ngogi nyurishige 2400 en kama satan baso kouru soko murua en star 441 hash karibu soweto chebir bele
5: Kongoi mising bisho betu agar gro nen betu tabrain. Akun kwa munen tetu jen kwa ugo nge jasi geger en betu tabrain. Kange sin, kumai gondo chibu shingon goro riez. Kumai gondo kion kwa go nyur chans gondo jibo ro riez. Kuku shingon goro riez. Amun, karai che kwa niya panna gata ya che. Araka ange go ni nafas kwa gondo nge amema kuku shingon goro riez. Kuta karo ni pleme ni ngon. Takaro ni lelen ngo ne muche implement enda yon kakipa anako yon mito noko tenka implement ngo wakasinda yon kondo kieche nye serkale chaki yon kobur genye serkale lakin papo nge to dinyo ruchita yon kokwe to makai kwa muto ko takenge to makai ko rekichi kapu dita serkale to makai ko rekichi longi nipa serkale to makai ko rekichi sueta yon nipa serkale mito kipche yon ako ure nyon kako korja ko nyoreta amador ti boror ye kili ho tin gondo ke uchutan asoko bi ko zor boror ye nyon ba ko lenji ki ma gondo ke bu se gong yon ga ko nyor chan ta ti zwa gere ki ko nyor chan president ago gere ba sie ne ay ko ti ri 24/7 ko gere ko le en ga andan sovereign the whole country ko par ti ge ko le boror ye nyon ba ko lenji ko ko nyor resources che yomme ki ma gondo ke president no ki ma MPs che yon ga ko nyor opportunity kimwaake kolelen akot chesome kokikochi opportunity komakimoe kandoindet nebo kokuyet en parliament nemokinoe ngowendi ngowekse kimoe kandoindet nengoyon kakonyor nafasi kama MCA kobarta manai kole tindota competent koai boisiet nenyolchin bororiet simotokesiretie koki bororiet kimoe kandoik chekoron kakomanda kikosenge akele kingokako kandoindet kingonyor opportunity konini sipitali miten ireu oni chuvegi en ireyu ni chulogo kikesir en ireyu kimoe kandoindet one kasarta ake ko ngobur en taban yon ko biikyik che kasir tugul ko ngekur arambei kotore bichoto chebo kokwet en arambei moche tore baru ngekur anum ko ngekur anum ko amun kakesir biik kimoe kebet chekitesteni en serkalini chetililen ako kororon kimoe kenyor sitimok chekororon en serkalini simo koron komokiriryot chekebore kikitindoi kandoinatet kikitinyo ng'eten aramoi kinyo kebwan en uru kora kokimi kwenet president William kinyo kebwan en tayon kinyo kelewen president kora William ko nenyo ninon kora makelewen kandoik chechok en tayon amakifilen ni kandoinatet kimoe kefilen kandoinatet en chito akot ake chekot en tayon komaketweku mokingalale buch eretyen kikisomas aketindoi pepa ako tayon komuch ketwe kunakechek akengololchi bororiet akelenchi kimuche keyai boisiet kokonech peace opportunities so kimach ketesten biik chetinye korotik chebo binadamu kararan tetutik chuoibu kila kabisa
3: En karonet noton nebo betab rani ure na iduna rapto noe
4: ure an Eric Rono hagetese ta akte tutye noton ole gimuwae ku ole uga akitebe nge gile tos ki nge chengando ina tetan ba unna tet lana geba ishen guyota laga ako match ko ii match kidogo nge testa hezungan counties moja kwa moja matami goi te in OCS sinyo gebu no nandi count
3: OCS
4: yegas no
3: OCS en Narok Pole sana OCS.
4: Pole OCS kwa igita.
3: Iwa ya raptala mesegi iwe kigenwa.
4: Na raptala.
3: Entranzo ya.
6: Wa iwa muna eri wa getu.
3: Magitina ya karibu.
6: Wa iwa uye kwa ugunu tututiet na kapaman ke kijutu kia ke ngalale kumye. Mirbi kiman tingi kwa jipo ishe tibestemi. Na mida amuane uye ki mibi ki kwa jitip chikararan au jai po ishe. Tujuh director ni pakai na, ni ukure engineer ni mele. Kogi ini kalau asyik di hundam mulu tu untuk bawa isyet atau untuk bawa bis. Iku ada asyik, nama kami tengah tamu aja kan. Amu akhir ini lewat orang tapi, awi kau juga bawa isyet. Untuk perabot isyet, kalau amu anak lemah aja, ya bawa lap misyet. Iki nyuru, awu tu setai kora. Masuk kalau, kau engineer bi kau jatuh kau engineer ini payah ta. Bi kau ini kau di serikali, anak ini kau di bawa isyet presiden. Negi malah itu lebi kau juta. Jengket agongket bayset negi wajib. Nengah tangkun no, jika jita bayset kau gigi wajib so tarite di. Engkau tuh nak kita tangkun no, aku minta ini kiri tangkun no. Gabi gak tangkun aku minta yang neu nebe nebe orne. Kongga bi gak sebi jawab bi kau virsei kapista. Allah ini gila negar bocah ni kiri kapsa kira bangga nak kau jadi jatuh. Nengun lagi jalan, nanyun lagi, datun, pinjor nafas. Nek biongos, nek asa, dejo kola sijo. Tapi ur tujuh tak cuy, komil saya ni jadi macam tujuh tak cuy tu cuy ini orang Malaysia tu. Atau kau yang lepas Malaysia ni tu mau Europe, ngalek, jangan lek pun aku yang kulem pun ngalek, warga lagi. Kau ingat ingat kan, ingat kan Malaysia ni biju awi kau tarik ti. Dia mana dia ingat kau show abung, apa panas. Nengun lagi le, niger kau percinge. Ya aku ni ngada nane mualal terus dia over kinbi, nene kinbi tuar itu nene perihye kinbi ni. Tuar itu yang pasti orang ni kiri ekor no. Amu sendiri le ni kiri pun lah ini. Gak boleh agaknya gak bisa agaknya ye bin buat sendiri, biju jaga tiap buat sendiri tu. Iya ni kita over tinggi, pemain pemain dah kapan lah. We one time. Kiri ku agaknya, arah ekor kiri jaga tu one time. Kami jangan nyusul ngalal terus. Tiap hari gue, gue one time, tuh gue nggak tahu untuk kemujum be. Nanti berjing gue, umi gue itu kapan lah? Ile one time, gue one time macam ni. Sekejap gue, anjing ngolehan nato. Kau itu dulu ni nanya, kau bikio, oh iye, orang gemuk orang gue, bikio kau biar bersih ni. Negeri orang biasa ni kau kiri kotor. Gemuk orang biasa ni kau jangan gitu. Kau mah ron nungio, kau mah jersey ron nungio, kau bikio mana? Tuh kita jangan gue nak gue gitu tuh gue. Jadi kita boleh nak ni manifest ni, ni nanti berstein agak-agak bocor ni atau konsultan agak wow sih. Yang mana yang kalian ni tu tam amunnya segemua. Kata mu ajar kau leh. Aku agak ni ada leh ye. Gemua itu tam ni berstein kau kau terpaksa ni. Kerja lagi je, kerja lagi. Kapan? Gua pun kapan? Dunia bocor kita ni. Kau pergi kerja tu tam kau terpaksa ni. Anak berstein ni. Kau kerja apa? Orang yang kita kita harus tahu lebih. Sebenarnya, kita ni sergali tunggu no, orang tu lagi mite. Kita lagi lagi tinggi. Aku aja kita mahu jikalau ia orang pergi ni, bukan tu tam ni. Kalau tu betul betul kita kini kan ini. Kau mahu ngada na eling kesake. Kau ni tarik tinggal lihat aja tu kau. Ah, engkau pergi dia tu kau.
3: Engkau, satu atau dua kali segera tam aku soal. Engkau ada nanti itu tak ada. Gongoi akiyomis nu ang jepterit lain ang gigasa nu agagunit ofa ne balle terik ne ba 700 shillings ang pikya changa besa agunata na agumit duget namba agenge wigit namba 1 inyu e otu yak siling gishe bavalte sabe magelo gichi joro no ke jang duget namba agenge na denda 55,000 gumita thaya siling gishe pagal te sabu ang joro no ke changa besa komar maleng studio ching jigege
4: no tanga magitu gile missing gochi nege alishe agumenyoru giga besa gile wa galiana tsoko uru iwe duga number 1 agi algiti wanyi lagenge mara iwa shen siling tipta mungmuti siling za som lagini algiti wanyi lagenge algo nyi lagenge duga number 1 agi nyorchige 700 kenya shillings and star 441 star 1 hash haribu noa
7: damge mreju
4: libai bai garibu
7: kange tin amade ki guye tubuk somok kina tai koge jenge keribi agi bai shi tosa three different issues semati net ke waraw ibururienya ke jengi ke boise resources majalo to patience majalo to tactics si nyoru kiko be di vaise luget angot igere ko boise voice inga kule jin oba le mureju luget ke bendi kole sike ba sike bor ko ni kay bor anyun makat ni rit ki tani ko iboru so be tu lagu amu wame lan ko ti iga tu teta ni menye ko me lagu ni menye ko boibo lagu ni menye mami chin ne file ni tani ni ko mami te sababu ne tini na ta ne germa ni geri tani ka grip ne boye ni bo shi ti yanu ka ge for sergali ka ni sergali ni nyo president not for the first time for the second time ge meet at that helm ago magi file ni malaf mai leji lagu atin chigo mati ko ka kulu lagu chigo ko ne gulu gipi chigo mami te gi no ai sergali ne kanya kwanza ne mamu ago ne ko ga ni tumefanya tumetenga tumetia ko mati ko file ndi ko ge ga piga pomet piga kricho piga blondia ne gulu ko ge te referral hospital mage bwane el red amune se ko haroni ni situation de overie ne ba ko le ni ko putos like for example le sos a national university technical polytechnic ni gi bor wara para bleting ps ko pamare secretary to office of the president by that time lekin ran ni go but ko mi mu ni ground la go gap tigi ni 10000 ran go mi 3000 2000 students in meeting for yen ni apo galen jin mo university ni gi borwa la moy ni gi tek bojara mo guri bojara moy ak ñep ko ko su su bi tu gara moy agele ci bi yei kaliya bi ko gara ci mi te pawa ci me mu ci guri position ki gi bor amu gi bor wi no te ba mu university ka tajere tu guna ci geribe lan ni bu tu mo university urna de faro hospital urna gay boy urna su me ni ata institution de over yen ya ji buto arai ne sababu ne meta ñu ni kenga jere asi tene ame mu ci bo ci ko sa be bi gu aga re to ki ci to mo ka be di pawa angwa go dire yo pike tongo pe ni pawa che gure ki maje pawa lek no mi che ku sir bi ke ni te ka sergali turit angwa ma te gena go i boru yen der bagalin gele i ne ga nani ke ma ke gure ne ki mi pawa ago rani ngo mi no rubi no ga ba ja ma no rubi no ge mu so ki to ji to ku ti ko bi ti go ge ko len ki ro ga so lu mi bi ti to ngo la lu su amune ma ki mo ke ba che pawa ma te ke mo ke je ngere resources ki bona ndozi kutkule gigi anko bona ndozi bicho ako se pos komite para ke tega nalega boratne nalega bin sastak ya kungete ba ndo ikigi ko ite president boy shit se gigi kwai ne ka tap kuri bi bi cry ya te komon manenji kule gi metike banga nandi ki metike banga nyo amma jogo je bi oseni amma jogo je boyo ni amma jogo je bu choncho kenge te para ko lin ne jere ne mi para ko lin ni nyo siase ta bu nyuri mate ne lega yega ri gonin pawa ko ji gupu ji tukul chu kerge je mati ne jero ko ci guk amuy ke te pat pawa magadi le gigi o ko do ci ke akta men won magadi la ma jini ama jini menye ipangan ti ce bongono tin tin ngol gi bongo ni ge ko ko mata gi no gi mon ga do are i bore ni nor bogale ni ngete si sa ko dim bay na wodi mata so ya ti ga ku ti ango gir go to bon ge ti ju to gli ge ne no ge nyur ne sir gali ni to ju ne orat ne jok to ki nyur be ki to ti ke ti mi ga ze ko ga se mu no tarifa ji ten ne ne mai ni ne ne nyon ba gutit aga fike ngola le mining inga matu ngala lak buma ngala le gere be je blal daju ago be ndi rete mining am ngoru resources as a community ne gele ni gei ne ne ngutu in our own locality ko bitu gi go be so ni gi ko tos pa isi ye je ana gele ji ngene ne nyae me mato ango ta ganam te ta ngene te gu ne gi aga ba o le ki ne go le fike lu je go aga lu je go je ko ro ngene te je go ba sanane ko mi sen
3: ngoy missing no ange beberta na tang bo jeb tere ta dai gai shago allah chaga ngat goit ke beberta na bo saida angwan hole gi tu ba di ta tu jet mage nga magerer si ki we ki garab goske
4: magerer
8: jab ga wakoi bishop enafas nagara nyoru I maleno tayari baroida mungo kwa nafas kwa maje tiamai maliondo na kainga lale na kwa Felix no na kwa kwa timi akwa indosi mu enana kano gire nyuni kuinge nile indochi ni bika chang bishop agari kumayo ache ingalale nji kilele gitu ndao ni muwakse kutoa gina ya selekshi yonka wa faction kutoa lele gitu kwa lewe mbike mucha kwenye kutore tok lakana kusiri kwa indose ni mambiki kuka leine vike chang ako yine datura kuka doide tabi gabe ime vike chang so enana kane kwa makarangi yonka ya selekshi nenda muwakse kota koreka bishia ane mui poja chuke tu ye goro agere moti
4: ngayon
3: ya yeah, kwa gasare manga na leta ge ya ene ngo engoro no ke to mi ten linda
4: ye chang biju ya jaje ta ge tinge te tu tien motion was nge shorap keri ngen tulo no gap koyo bana dena kuru domine ge liot ke nen ke liot devans ki sorio elvas ki sorio jofri arab kos ke ken kri arab kilash gorgore ni narok sami enche kumia ye chang biju ga besa
3: chang bijo ga besen gore na ta naiti ta ta gere kine dai ge shamu te jage so bit ke mandeng boli ta studio garo ne na ta na babe ta brane lagin nge ga uno ta ye ge bendi to ke bagenge ke gere ga gi to ga te tu ti te mong na le tos ki ti ge nyuru alfred chelule moy garo ne na ta na babe ta brane ke nai le mite ine nda tembe tu ta brane e ngol yo na ta ne ti nge ga mai ta na ta ne bo sawa ago ni ta na go mai ta na gara ranga besen ne ba ishe ke che go ki te e gi na ise ji bi go baga manu ti na ta ne ba mai ta ne ne tangu si e gi na ike ba te ta go ne te te ngu te bi ngore na ta ne gara ran ni oige ago mai ta ni ta na go al ye ni go makali yani I ti ni kwa gere go mi to limba na ro ngi be tu na ta ne ba mo so mangan go to ski ti che lu le mo iso ga bit ko mo ba ngali a genge ago nge ak mo atak en yote la ni bo tsona ba Alfred Chelule Moy agenge studio ne ba ma fa Edwin Tano ya gere krono mo wet kidogo ago ba sawa milking cheli
9: yes ago ba music ago missing ngi baranda not ne go go non ko ko missing ngi fast not ne go nyoru ago en ngi ni ke ngalale ke miten ne ke miten bo met ki miten karibu ko ra barek by the miten lo limbo Isaac yes not na mne sige mo chini go kabatik choto kana chake tu noto na ribe tu kage mon kele nje to ye gitu ndema ta noto na kana good missing noto de bunu kobuni noto na popuani oil like my ta noto ni gulen sawa milking jelly agwangi ngune kele nje ni chake tu noto na mitenga ye god ko imache iboishe ngapisa my ta noto na ribe gina ignoto tubatuga ana go misa ta ge du teta no mara go sir ngotu mara mi teta saita ge no go sirin mite ta saita ga no mara na mara ga teme neni mara ndi ga ite nyan ku yom dos ki nai ga nan mara saita ga ima ita ga nan nai boishi ngo tile kotile tile e unet cha ku ga kwa chini cha ga tur kele jine oye boishi nam na fas noto na gara neti ndoi ngune agi yol chige maita noto ne boi maita noto ne bosa wa milking jelly ago gemite ngora edu get ndai gemite nagi ne kombuni iti noto ne boi kabri na turbo pan life ko tuno ra supplement not ni guren ama energy supplement no ni go supplement na gara ko missing yen data no mara ko koi ago mara magimen ke liye mara sai ta go te nyo no mara matagim ako wat dai mtala mo gen ket not no ma che koro we missing ama che mari te la net ko
10: en kai net kyu ge guran an things an chariot b ana ko daktari ago ba she en company ta nebo ama farm tribe andrew ama charor kiten ago ba supplement anan ko energy negitin dai ne dot di data sana en alega ba energy an extra energy production en porto ago askant kul king ngela tu ka jigitinye anan ta mid dairy farmers jigitinye tu ka chechen ko sometime ko mocking a lot of energy en porto especially and wakati wana produce milk anan ko side agatugul yo me under treatment so ama energy anan ko energy negure na ama energy kodore diteta and milk production wakati mwingine kutamge mwagele yanka iteta ana nyo negit koi onto ma wigishe goy ngusu goy teta kotam ke bore ke mo age legi ko chite ta a lot of energy ana ke ai gine ke bore flashing ko we provide animal and an dairy animal with a lot of energy. So this AMA energy kogonu an extra energy and port up theta. And we get shot on point challenge as we again yanga we gora, but I'm gilen ki gojin data energy and our cutting on the number the first 3 months namun tam gimakini get chigo sighting and for the first 3 months. So now when I see a question energy sugo to a teaching like a production for chigo. And toilet goranga like that moik and at kankula nan yanga I looks imoida ko tam gevere crot nebo moita gegere go ngo immediately ngo luko nam ko crot na nyin ko slow ko ngamunda digestive system na nyin ko toma ko developing ko tam ngi ko cha anachi ko toreti kabisa moita ko developing na rumen fibers angale kap digestive system ko kono me ko crane algorithm majority fast
11: ko ko mi sikot na tala musiki wangu edu na turbo na bo so milking gel
3: chelule moy kana me logo ywe ka be mete sinyo sugo kone na fast team ne batigiti tangna matia amu ga go excite ngwan Alfred chelule moy mi wa masana ba isai ke engolim babo me tan banda na tan ba road show na tan ne ba moita ne ba na ta go ne ba sawa petroleum jelly ago ni tani mi sinyo magele gigi che ga so sinyo sitinye genyoru logoiwek chechang akobo boisionoto netindoi Alfred Chelule Moi ko kaibata logoiwekab emet.
4: Ndakebwan komie tugul ong'eten sait taman ak agenge takewekyinige ng'olyondoniton kachang'ait biik chemonyor nafas kong'olole ako takewekyinige ng'olyondoniton tugul en tugul konangemwa kongoi nangemande ne studio ng'otuyo ak timinoto nebo tikitit kait Stanley Arap Sugut studio kosomonwe logoiwekab emet.
3: Kekure na Edwin Arap Tranoi.
1: Gunon ko site angwan nebo karun accessa superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams and go 200 grams ago bebe njilo ago guk anyinyindo ama non kitio. Inyorchinige airtime nan ko data matiga nyiko sirin anyinyindo akpoibo yet.
12: Chu kologo iwegab emet eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tugul.
13: Atinye kamangne talibai pakastane ni ngui tugul lelemite kakoitunguni saitangman nabo karun ako cheisipi ko logo iwegab emet chutako eng nwagindo kongete emo FM nasomanun kone Stanley Arap Sugut. Magat eng Commission netelechinge nebo lewenisiet ak iwato eng emoni koger kole kegimit ng'atutik che takyinge kikochi kerkong'et biik alak tugul che kinyoru kotinye kakutietab ng'atutik ye tesetai koendi barak maatab bolotet eng emet chuto ko logoiwek kobun kibagengeisiek cheborchinge imandab kipkosobei eng komasta nebo Kerio Valley ak Rift Valley murot katam kondochin David Kiberenge eng katuyetab kei nebo Wilson Lonapa Peace Foundation ne kamwa kole bo kamanutiet neo keger kele kakikoito kerkong'et asikai kirinda boisiet noto age nebo neranik eng butetab ng'atutik ak ng'emetab tuyosiek chebo polotet eng emet.
14: Hii mambo ya goons ambayo imejulikana sana na imeonekana katika vyombo vya habari, katika mikutano tofauti, kanisani, tunataka kuikemea kabisa. Mambo ya kufom vikundi ya kukutetea wewe, hiyo ni umaskini ya ideas katika ubongo yako. Hiyo ni nia mbaya na hiyo ni mambo ambayo haiwezi kubalika kamwe. Hasa wakati huu tunapoenda kwa siasa, nataka niwajulishe Wakenya wenzangu, IBC hivi karibuni itafungua milango yake. Kwa hivyo wakati huu wa kuform goons na groups ili iende kuconvince members ama kuinterfere na rally ya mwingine sio vyema na si haki.
13: Engo mastanyi kumwa Caroline Cheruiyot kole nyalu keger kele kakiger konga kandoi kabulatete cheletai logoiwek chebo sasisiet ak kaulietab biikab emet asimende emet ole ng'oi.
15: Viongozi wetu kutumia lugha chafu ama kuinsight ni jambo ambalo hatuta entertain, na waomba viongozi especially politicians tuuse sera si kwa kupiganisha wananchi, hata upiganisha haje, wananchi ndio wenyewe watachakua. So na waomba kabisa kabisa aspirants ambao tunachitakia fiti mbalimbali tuende crown, usa sera zako, sio kuusa fujo, sio kutenganisha wengine, sio kuusa wadui kwa wananchi.
13: Kaisa ga logo yechata ka ko tasatai ko gimiti alage eng piga ba pororo kandoik chebo dini eng county nebo Uasin Gishu kole nyalu keger kele kakitelel lorishek ko matakoba saishek ab kemboi amu kokotestai keborionchi nyasutik chebo ortinwek chebitu eng lorishek ak trailainik che yae kobit nyasutik kosubkei ak amuneishek cheterterchin che chotok ko imuch kotinyekei ak lorishek chotok anan ko karishek eng ortinwek ab emoni. Kamwa ichek kole nyalu keger kele kakiib kakwautiet nebo chokchinet amu kokoek ngoi mising trailaishek ak lorishek eng rutaiwek eng saishek ab kemboi.
16: Safari za malori za usiku, tunaomba tafadhali kuwe na masaa ya malori, sababu kiangalia accident mingi zinatokea lori na gari za abiria. Juzi tumekuwa na accident hapa Kipkaren, trailer imeferu breki ikaua watu pale, tena pale Madharo hivo hivo. Kila siku lori lazima ikue pale kwa ajali. Tufanye mpango, kama ni masaa ya usiku kuwe na masaa ya malori ni mpaka saa tatu saa ine mwisho. Mambo ya malori kusafiri usiku hazina haraka, mzigo hazina haraka.
13: Achata kuluko yu kabi mete eng nwagenda kongete MOFM testaip chit kito shani ole nyorchini luko yu kabi mete tito atin enga sartani nyalu kaine niko Stanley Arab Sugut.
12: Jotok koga lugo iwega bemet eng nwagindong kongete Emo FM.
17: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Right, asante sana. Saa sita nega ushakti sab side note na ngana le iga nye kabisa side note ribo bitinet note ribo tablet ngana le magosa le bitinet ngana le bitinet in bitu tabra ino tablet nene kwa kunyu mesengu
1: bitinet ne bob meset ko ba Bomet County
0: Olimbo County
1: County ya Bomet na kure ne gononga ineto
0: yemba bedi well done.
1: John go magele boyot ngamun in guy ni. John go chitanaga tinye logo ing. Tinye logo ing chom chemenge gule chok go chitas ne gitago na me family my but chitas ne was at the menge gule. Ko en family ne ba John ko gi gisiche werik somok
0: yes
1: werik somok active somok so ko en family ni ko tibiga la ko gi gitune age ko go to go tare college ko werik tagane wo ko biya shughuli zake kule ko ni mengi ne ko go tar gora ko gi gisir police kun John ne ko ya gasit engineer yes
0: okay
1: so background check kidogo ko gigombo John ne ko gi bi kyonga waida bi kyonu bendi donye sugo balogo
0: yes
1: pita no ni wendi kabisa ibioti biashara itemisi isugo somo salogo ko gigil ge mambi chuga ko fast bone bote John ko gitar sugul
0: yes
1: gitar sugul aba konet ke in kile ne mama go mbligetene ko lo wa matona me tugu chuchang so ama ai mechanic
0: ama cha ai tugu ama so manji mechanic
1: gibu jine in CBC ko lo ama ai mechanic
0: yes
1: go maglinji sawa ko maba konet ke mechanic chugane the sister so yenge mi between John and first bone ko mata misia ko mai kyone
0: yes
1: ko ak de go tare school de la kwena go tare school ak to yana go kag sir police
0: yes
1: go my successful family no na so ko gi go tar school gi go tar bichu gi go tar la gi go tar le de se chuok jone ne gan ko le na gi te kinga go te
0: yes
1: ko anis ko gi improve ne lifestyle ba bichu ki te ki got ki lionji go ko ende chi biashara kidogo sugu sugu che cho misigi ago be go uno
0: yes
1: ago jongo bur jon ko le ganget ama booste ni kitub che ni gure ne mite ne fast bone ni ga ga mu magi ga ine ke chi ba magani ga
0: yes
1: ko le ga mu chi ba magani site ga ko ma generate ni rabi ni go wele ele nyolu ko le jingu non ama so so bote ni Achie ngune bare ni cheki gomboni siteme. Agidogo alawi rongi ne ba school fees. Agulechi ebyo se ngunga ama isi nomji mungare kuendi ndonyo andagi ochi tuget kidogo. Alawa ya toteli ne miyo. Kwa ego uno njun. Lakini hivi majuzi.
0: Kama ego tuwa ngale.
1: Yes.
0: Namjini wata ngorangi nyuru ngalion sige wegen.

0: Right, but Evelyn.
1: Yes.
0: Kele ko ka testa ngalega abdara jeni ojo magani ka.
1: Eh.
0: Nagini kele ka bi ngalega liya.
1: Kangete June. Kogi ga ino amji sebiyo setup the brother hoteli. Actually.
0: Oh, kiga tarit pa murtani.
1: Kiga tarit pa murtani ga munga lebi chui god ke rilo ine magani ki ogo magani kogi sirchi te encourage ni ni nes.
0: Eh.
1: Kulus ko magol ko ya megi so mesan school fees akya.
0: Kole na ba ishera bene tu hotel ya ten hotel.
1: Igolo ama boosten my brother, kole nji the brother ama ichenge mbare ibarete, igambili kut igomba sotem.
0: Sige tebe.
1: Kole iche bio sete. Ya ma ya titu get kidogo ago hotel na kana mge. Sigoro si chene sio wale no chuame.
0: Sima gete ya men tu jibo maganika.
1: Igolo yoko saita ga alawi runje ba fees otesu. Yanga awi.
0: Yanga much.
1: Kola anjo ne? Kolo koko teo ya go uno to ni man. Kolo lakini koko nge bijuto ne? Ko buriyo tuwa ni inga. Mwagwe ndi ba ya to go te.
0: Mwagwe ndi garaj?
1: Aja.
0: Mwagwe ndi chepe ya se te tuget.
1: Mwagwe tuget. Sana koke roko tuget wiki. Mwagwe to hoteli.
0: Mwagwe tuge ile gombo ni bare tsi teme.
1: Kiki kwa mwanyimbare lakini, mwacho kwa rake chiengibi kiese mbiri.
0: Kibarua?
1: Ogo mwa kuende gara chile, siko tebe siko lele ngitio, manyu, kule njia chichota ni, aneo tenda ya kane kora na family na nyune. So gine gira ya iwa kokogo ya.
0: Ogilgi ya kwa tesenta yoto?
1: Mbare ya niki kwa le nji ndemisieni, ako lune, ote muna kwa ndewe unge swega, iswea ingoto kese mbera na kepa kaya kuhuno. Kule iche biyo se njini, iswea ingoto kebe ibarisi kia tugeta kuhuteli, ala kegeri kuhuno ota. Kule nji kora unu utakane, aligira,
0: indorete
1: nigira. So kwa tebe chungule, ala mi magosa ne kwae, kule nga mungu direki ambichoto mwagu katonu.
0: Mago ngalal jindos.
1: Kale mago ngalal angolo ako mwa itote kule hee aengo sibi grabi inu kumo tore tibi. Kole one gira otore. Kole gira otore mara mingi oto alo banyini school fees. Kole gigono mjini gora biyashara nitupcha mekani kane. Kole ogo irabi inu kule iname biyashara. Ole yaatkara inangunga. Kole kwam.
0: Ngoni kukoko weki onge.
1: Kole kuki nkwam. Ole no namji sepio sen mara kukai gai.
0: Wena onko gara gine.
1: Aina ngo gara gina iburto sangitio akpo yo tagi yo chai go gi.
0: Sige bero si mai.
1: Age bare gitio allo ba muru. Ko tor ge o la kwete. Ko la le yo suena gina go ego o tor ta go.
0: Ole ko ai tuma asire ata.
1: Ko le squa ai magosa. Ko le gamu go ne reki ambichuta. Ago moito ta ngo be ku ngai ne tingu kwi.
0: Bas. Chu do nine.

0: Shek, tip them one. I know yan, what's trending? Nenga na limbi geno la.
1: Yes.
0: Ni go score ngoba ragi mwa wit.
1: Mhm.
0: Ema FM.
2: Baba.
0: Hey.
2: Unye.
0: Nemien.
2: Una botela.
1: Ah, bye bye ye.
2: Uro na ngane pena no yena.
0: Ehe.
2: Al trending mwa gere yin net bendes nete se tao. Ni na unja en somo.
0: Yo ni unji.
2: Amma tao ne jamba zini.
0: Mm.
2: Ani ora bat kamu mi bena namba mau terus mi sebenar dia tak cora mi marta namba mau tiada ni. Ibu kuli saya canda itu ni nama last nama bangga tak tu kuli kuli nyoblang.
0: Em.
2: Bukan ni ada ni rana ke ruang kat sana. Bela.
0: Em.
2: Nem ye ma.
0: Nem ye.
2: Ibu saya buat siapa lagi nak kuli marlawan.
0: Kamu kan yang sen kuli zain lomba marinua.
1: Dennis Isondo.
0: Dennis,
1: ajida
0: bisonde.
1: Bisonde, jida, wow, uli boti yeriasis. Juliana,
3: boti abila takiama.
1: Yo,
3: oh muneo.
1: Kibai bai ya, go bete jebi oso go ba nuraini.
3: Go lei boti abila, magawa se ite wa di loga loba tunetia, no esa wa tobe ni ni.
1: Ko la na go meta na nega ni.
0: Jida mungu anani ya?
3: Aginye kutukari usu wapoti ya vile tango mwa ni ko unon mecha mani mana.
0: Mami mausak sako ni talibani ya?
3: Aginye ani kongeti nega kubiririni ya na wawase yuswa usi cha mani mani mochoba sa aginye.
0: Katari ni?
3: Nani se amakina jibo habichu.
1: Mhm.
3: Aya na namoki go in wesi dite rap kama so ni buru anda iti na gloria mane no li na gi re pasarecho aki aki se gi mi twane na ga se gi mi twane ni do ama ko mo ngwa nu ti gwe wati abi ne ti ga fi ku gyo ti nye ni da bi
1: mhm
4: e go sa ga ti abi ne
1: o amu ne
4: Vi chamme ge vo tiere ge ti va se gi lavo un tan gore ta go ti su ma ge ge chamme da de a che to to ga
1: go goi
4: eh
0: go
3: goi
5: eh chamme ge tu gul
1: mi se
5: eh gi mi go mie e da vi gi
1: go goi asante sana
5: ane te vi si ru ti chara kata
1: go goi
0: go goi Asante sana.
1: Kwa mwe beta brani ya sikuwa la afternoon rai ni wangwa na mjini chepiusu. So, yekinyo ruti after 10 wana nyo na mji edna chepkumia.
0: Ii matutu wa edna chepkumia.
1: Ii matutu wa wakapsa.
0: Kula ndukul kumaka yese teno la 105 wa wakere kiti nye big 26 kitiyo.
1: Kwa gili nji la batu uge na batu weni nguni. Bide ni kitiyo. Yange gerileke nyo rumese ni ba congratulations siwe taban. Kima yi big 105 lakini gengolo wale nguni go big kemigo 26.
0: Chill star 441 hash.
1: La batu uge number 2.
0: Tuge number 2.
1: Tuge number 2 go mi 30,000 jeba shopping. Ma mi bonus shopping inchi yaga ngu iti big 105.
0: Amache igaitu jijambo 083. Amache igaitu jijambo 421. Igaitu jijambo 338. Aki jijambo 467. Bicho anko katiema kukwa nyurchike ni hotan 30,000.
1: Yes.
0: Chotan jibo shopping. Ako tinye ndewe ndi nguni.
1: Mm-hmm.
0: Igwa genge nbike giti. Kukwa nyurchike 30,000. Kukwa chili gidiyo star 441 hash.
1: Together number 2.
0: Number 2. Nanga kisiri gele shopping. Seta gibari ni adan agere jidan ba 244 anyur jigagi net 30,000
1: yes
0: ni jambo 155 30,000 jidan rube ko inyendet

0: ke wonye ye ga sane ni a lawo ti a winyo go ri lawo so ngonge ti tjiji a wa mutero sane ni a wona go le ni mutu wa bebe mbili ngoi
1: ngoi ngoi
2: ngoi mi singe ni atane ka ngoi ila re sekero
3: Hey, Onget wira umita jebiose ni kiyo kunyo mingoni au te kijebiose na minin kota ya bwana gile muha wana wale kwa tepe mbili kwa misi ngilare bonja unle sigiro na
1: kongo ilare bonja kongo ilare jitab sigiro
2: penja
4: yes le mo
2: hey
4: ya mwane
2: poe bae ka besa
4: mwane wala wana Nairobi
1: jamege kapso ulep Nairobi
2: kele kalian
4: Pangane Edward Bodie.
2: Oh, kane tangabi.
4: Mami. Kane tanguri tagle mo mami mami la Edward Bodie tagi tena Bodie tu.
2: Ah, ya nange chegenwa.
4: Ko gap kiri wagi gle mo.
2: Eh.
4: Ko amige chunga na leju erin gwan chunga na leju ke eden bile mo go gle mo amu tuja me lagu tu nae ko lagu gile kaje ya se ni dai ko go amige chunga na gwan amu Mogo beg lagu ke jae ke ameje kitche goyan kitche jungan go na ta banai go le ka kwa kitche gun jae namu mamia ta wa jae ale jini kitche jungan goyan gun na ta to go goyan kitche go ri to go namu mamia le ge gun da go na na ini gara so kwa ne na den jang go le te ni to sindre kon le gile mo
2: Amai ke cheke pendi ko natan anale maybe kyo miso ko ni otan ko ko ne duga number 4 ni otan ai magile cheke tu lege jutu beta bra da ko to mi namgi amai we on itan meter 9000 you
1: duga
2: number 4
1: duga number 4 ko mi silinga tau
2: meter ni uta 9000 akoma mi chine ga ko nam
1: ka ge nde 9000 duga number 4
2: ichi le star 441 hash agiwe duga number ngapi
1: iwe ndi duga number 4
2: amai jitare jutu ki sabari ta kenge ngi ko direct 9000 chum salbe
1: duga number 4 give me duga number 4 Star 441 hash chuduge number 4
2: ngoronge gere ngomi chege tuguleni atane mwe gochut duge number 4 iwe ndiye kipiden mara moja bora choga inyone soko liga bidil sabari tagenge ke gone 9000 ichute duga na oneta number 4 star 441 hash cheruyat yamuna
5: klemo na salve
2: adavanya
5: kichamege
2: Kongoi Chambazi
6: Kambwa gile mende koywe
1: Kijome ge
6: Mata ngabe ngile kambani na ngura ge ba motor ka ngeta ni Amma amma na wardi ga wera ngwa ni kitao u ga di tu u mai ga bile ta ga Wanda ko ni kitao matingo ya yo ni gere nyogo ne mi ga ne mingine ina ile tao we so ya sabu ji joni iwe ku kwa ni kita yo ni gere nyogo bure ne no mi ngine ile de dore ko nyone torno to nikita ko mengi se komnye o buren kaliet ko ngoi mizi ngul kaliet ngul uchu uchu men baya ta pa tiene cara modo ngno ngoi mizi
2: ongo jonzina ay jonzina mingo sauti ngo pesa mona le galia ngo eta mai amai manda agi wege maretem
5: darwayo
2: Yes, my team.
5: Yeah, Mune.
1: Kijomege.
7: Ego, tan ego, biaya tanggung, kita tidak kau tiri, kami tak kita tunggu ni.

0: Big up Kolenjin, onge beta, ongi gilde kosir betu shegana.
1: Deb sinai, nutok inegen, uleimuch ites naet.
2: Kumache barake ikundi kiosoba, yomi mache chito, mami achai wetu yengi. Kini toretege vetoge nagi nisera chibanu, kuibige banu.
3: Ambra bishe kwa kampeni, lakini hii, mkwaid mwisho nagipire kura.
4: Mebe itagili.
3: Maite ligiri ile, mibaisho ni kimeja sinyo kusaru.
2: Ngaleke gini dinyu, ngaleke eje nivokongu, ngaleke teje vich, ngaleke teje ago tuju damenge.
5: Okitubi imi karras kwa jula, onge ngalbo ishitu, kechubi imo ni tolosho.
1: Tepsi na ing Ema FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya.